0: Rambolaga kembine, dende nyebi yukuri. Nye ranlo, lahtash daya yuta.
1: Azi! Azi! Bola, kirang toge suyuduwe. Ngaya yangzhi gawa yubi kinkishiba, kirang la cao jing maarchi na yangu yu maashibe.
0: Ayu, nga cao mangda juyu. Ya, palin shi.
2: Tsongi laki.
0: Takari, nyesim juu di rarde ngo hirda.
2: Yangzhi tunso.
0: O.
2: Nga wipab di yorbe la.
0: Kasi yangzhi nyamnyo beri tundu to, rangka doa di seji cheza, rangla wimbo mindu su xie nyuri a.

0: Nandame, tandanye, moral bela shebe khayi.
1: Ye ran chenggu shew shawwe, mora tu yu rangge sebe pomudu sta chagmarta, mora rangge samsu sheble shirangge nigu sayuri, sama yube kya seme torta. Chinsangge tanda karchisi yume, nusu sebe shingu meza. Rangge inji tsuzi yawchi la.
0: Didiar kirang turdeb nashi.
1: Nga ranglong wane sebe chelengi.
2: Nga lo xiong zi yu na nga re che ba.
0: Larry.

0: nga kaskhane negi
1: suk jeb thavji
0: oh je singji tambu yu ine nastin je dan khari na
1: ting e kho asing re ra fe fe thak ju
0: fe fe ge nga de ye brwe
1: dang gong aya zui yong de kanani sedi la
0: jang ge niel somet ma shue je ge ji sep chen yong duwe kes kare
1: nga dang go kanani sedi la
0: se gan ye di ji le kar che so a
1: tne nge ha ko mo ju

0: rang ya ma yum che nga ma ge dang kar chi ga
1: zhe yi rang ge gu be
0: kari zhe yi nga dor to gu che de bi
1: yong a me xian rang li ya shi wo sam qiu gu ni ra me na da ming me ji ba ni do ba bang da che ro qi ni yi chung mi de ya sa ga zhu ju ji
0: rang mi sang gu san za ro qi ni mang wo ji nga le xia zhu yin da

Midun ki zhu tezu, gade zera ta, kimshi teni, longu chuta kwantu, chonzu shik ta, shingdan shi yinba mitsu, sheba nyonyo shi. Teyang tingun, jiden ki zhu ngabzul haki, takdu rishamdu pomne, shingbu tsu loto sawara yungu yuechin. Dige chungmi mangche wani, tinga ngaba yinbe, mi rik ta, pe zhu wari ki tabzu teyang, tedara ngang, dongtu yonshin ye. Wenyang hali guba shila, ngaba tsu kuduru che ne, hangsang gobe takju chicheba rethi. Khonsu ne tine pyo chimba ta, kimza mangbo diru, sabyo che ne moshin dabashi.

0: 아자 nga tok tam su nye den zo chik pu sa gi la pa la lu ma ni kha yo chi nye den zo khon chu sa gi khin zui che ge zne dak je ma che ya kha ri na lang ma ri yeng ni kha du sim do re nye pa la lu ngo ne ma ni kha yo che ji
1: am la nga kho za chik pu sa gi nye pa la ge de zo nye de lo ya kha ri na khon ge mi lu ngo che yo ma ri de ma de chen me chu ki kha le the yo ma ri kho zu ma ni kha yo che ji Je ma de amla sunda. Kol mi ma ni kha yo che bi je ba amla.
0: Ti sha, ma la ta zo nu min du. Amla ge la ti xin da ji le dang sung ge. Dang wo ne, ni ya kha ri no bi je. Di kho la, mian ga na ne te chi ni ju. Yi ge chin chin shi du. Di gang ge ge ji tong bu ji kha ri su yu me ni ha ku gu min du. Yogu yang ma nye yobi yi, Zhogu yagi langgai nye qingca la, Sunggu yagi la ye nye sunggu yin si chi xia. Jiegi dinzu sebu me za, nye karisigu yu me ha kuu min du, Aja rangge xingu yu be,

0: Tos kua.
1: Si. Miso karo yubja. Motibike duda, matali, chisum gyalak sikri.
2: Zhang Xiaotong, rangay nga lopan kwa suisu. Rangay duyongan tse yuwar sama chung. Nye rang xeo. Sago jing nang zuyla, nye pomde da, gabu sikri.
0: Kari gabu.
3: Nga iki la gabu che gyang, ki ki nga la na wa mi tong. Ya.
0: Rangay nye tsabze zero sibe ngu zye da, lama diye, gokbi kribi yi.
2: Ya, mambi dung yubya. Rangay mambi dung yubya.
0: Garche so, nyung cha duwe.
1: Nyung cha mando,
2: ya chi, rangay chiyo.
0: Dua.
1: Nye rang rwa yo maris, xie chua.
2: Bing li hali yi kharo re, tong tu zhuwa guaya duwe, tuyo ba shokwa nyi yuwa samruwa. Junpa yu na nga ta tse xe tu. Mo xin ne, nga le nyam tuyo duwe, nga le nyam tuyo duwe che. Nga le nyam tuyo duwe, nga le nyam tuyo duwe.
1: Da so so nar ju ma tong da, nyam tuyo duwe tse xe tu.
2: Nga le nyam tuyo duwe che.
1: Duwe tse xe tu urbe.

0: Gushu, kira nawa yang zhuduwa.
1: Xizang, simgib kyun midu.
0: Jiang Gushu, lo pe zho me zho.
1: Yong zho yu giri, dangu ni gib kyun kumbu zhu.
2: Dini pida.
1: Yo. Yifan.
2: Gushu mei la.
1: Gyurin gu tomu zhuwa.
2: Ou dung la.
0: Kamsa.
1: Tari dia yoya kharsam chu.
2: Gushu mei la. Kirang maga da chao kwa shi kiwa tiya la liu nian ye.
1: Oh. Nga mingde ni kha chi tu maga da chaga zi shi di nyam huo la bi. Gezi kin zui ngone chen tu yu na ngui di pendu zhubia la pe chu da ro.
2: Tur dim na ro. Pendu zhubia di kirang ge mingde la xa be sui kyu so za nga zui gyun kyu shu chu. Tengdo liu nian ye tong chu shi shi pe chie jie sa shi ang
1: zhuang lo. Yifa, nga gong si ni tuan ca sa. Chong kwa di nga ma xe ro chi. Nga nawa dang tu mi tu. Tari rangi nga daga yom zamki gabshir hachu.
2: Gushu mei la, jan mei la ga nyongshi cha tia duwe.
1: Iji ne kaba le che, ni jan mian ju chebe gyu rim na la, cha rishir hachin xia, nan lo je nyesu kem na zhig ri sige.
2: Chen dabi abshi.
1: Che zang.
0: Gushu, amji la pe su, som chil gushu xia.
1: Ifa, nga ni bol zhu.
2: Lis, tia du.
1: Amji liang la.
3: Gushu mei la.
1: Gule kha su.
3: Shi wa.
1: Nian wang zhe xiu. Chen Yifan, nian lo mo ri la, ming de zuo bei ji ge xun bu shi. Em ji liang la, yi ji hui ling dui mian ka ge, le zi chen bu da, xian gan chen bei bu shun bu shi.
2: Em ji liang la, kan sa, gu le ka su.
1: Ma xiu jie sun tu.
2: Le su.
1: Em ji liang la, tu sun xiu su, jiang gu xiu nyu xi ke chi du la. Ke jing ma ri, tie ga sun ta.
3: Chang gu xiu bi ne, jiang gu xiu nyu xi ta ge chun.

0: nga so nan be.
1: Zhang ge, no de ji ge da dong ge da ji. No de ge zi shu ki shi le. Da jiang de yuan yan du. Ma zi du ru xia tun da di.
0: Ma zi du ru xia la. Ni er gan da zo da cong zu cuo qing ma be.
1: Da dang ma shi, ye xie xi xia ji.
0: Din zhe nan chang ba a yu, yang ku zu xing ge bu ji.
1: Ma ming de ge ji ge bu ji. Ye xie xi xia ji.
0: Ye xin su, nam sa qin jiao.

0: Tiri rang le maso. Nye de wai chumchu ki sache ang chunga pati, tungkyu shibchu je nyue bi.
1: Tungkyu shibchu e?
0: Ho.
1: Nyung nye rang nyung du e?
0: Nga nyung me.
1: Rang ngui mongu tinte yu be?
0: Nga ngui mongu tinte me di, che shi yu srang xie bi bo.
1: Ming de gu xiao me la ge gu le shi ra gyu je zubri. Rang ge dagas, meb so chung me.
0: Nye ka ge ma xe wone, meb suru se a khari ba.
2: Liu nye si nye di, logo che se chung, xio bo ma ye gu ne. Pirzi chik yu zha.
1: Tung ju shib ju zi. Liu nye lu ngui mongu tinte kene chung bri.
0: Ngui ngan tia la, nye dap da xue sa. Rangai bhi ka kye chi haxin tang yi. Tung tong azu da, nyam le chao yu si nye gong si do na. Kye shi kyan shi shi.
1: Kibay ge lin tong rupi.
0: Kibay gong ma shi. Nye ming sang ma. Tan nye song azu ming de cok bi. Shang cha cok bi, ngor da mong tshin chua yi. Ma shi nye tung ju shib ju zhe zhe, sa chi ang chung ngom yi shi. Yine nga liu nye, nyong bong mi. Nga nga re cha cha zhung du yu bi, chong bo chi.
1: Ji kyo liu la. Sa chi chung bo nye zhe, tang tu bo do, tu su yu rung bu chi.

0: Amla, nga lo yomi. Ya. Amla. Kana so. Chilo mi de ge.
1: Na ne tu la so.
0: Ya. Amla. Shuda. Amla, ne zu khala bre.
1: Ran pa la thong ya mi do.
0: Pa la thong ya mi do la. Thong ya mi do so na ka sung go re.
2: Rangbalak lir samshasha, kwanja liu tsangma, rangbalak limji. Nyela, deshtuda, ya.
0: Ya, di khare.
1: Di rangbalak tingwe lirja di shi yi. Dawa ji kwanye nezu ladwa. Kwanye nganzo sumidu. Nganzu kekeshka kwayo
0: maji. Amla, ngamda mana. Ngamda mana shi.
2: Tungwe to rangbala ki leje mungu lo ji kwanye che sabri. Kwanye kaskani nguyani. Tantabudo kyesu chubri. Yine dao kongma. Kungse mungu bet che za. Kwanye limzo yangya dao ji shtero labri. Da dao ji tuzu lidu. Kwanye karsun chamir kyursha.
0: Tide yisi mari. Bala ge kesara nga.
2: Jingya. Rang awu miwar salon chubri. Changgu xebi na rangbala da nga zo. Mesi chikas nipo shibje yonbri. Kesi nipo dintre makyabi no, kongge dintre nasi iribe.
0: Ouchila, balage ngu khasu cheto.
2: Nyema rang balage lehret suli du, ngazu sangma makan xar chubri. Tadu, lehret di lichub chumbe shugo, kipsa gyachi gyatang bu yori sunsu. Chesa sangme kong lue chingye chebri.
1: Nga si nel bala la shubi yi. Lo di pang bi jian cong hai ge si. Yin ji cong qing bu ting chen ge si. Ta dian. Nia zui la su nga.
2: Aja, rahi sim zhe ma shi da. Kin zhe xie ne. Lao liu nga zui ju jo da kye yo ma rup. Tang du kye qi xue di. Nia lao liu yin tu pu qiu ri.
1: Zhou wa yi qie tu mi du. Mi ka wa qie nga zhong ri.
0: Ah si, amla, amla, amla. Ce bu jib ti re yo ma ri. Nga zi zhe na da, nye bala xe ga chibu. Nga zi bala, mi zi zhe ma hi qi ran yi zi na da. Yong duwe, nye bala zi zhe lo yong. Amla, ouchi la, zhu yin da.
2: Yo.
0: Amla, da do na ro.

0: gangwe chomra de ya di le wnye ge lo sum khone se se ting je nga zu da zha nyam chi zi che bi
1: ko yo gangwe chomra de ne kha ryo che nga zu nyue xian da ru zhe ba lo li
2: nga zu ming de nyue ne ning bu kha ryo le
3: neng ga di liu nye ge geng we chom ra duan jie tie san chong bi yin na nga na si ge mi le dong de ste wu shi
2: wo wo zem zeb da xie si mie za din zhe sem xi ri yong ma shi di le nga zui guo nya jia ni jie ma ne guo jia mie su na ta ma de bei

0: Amla, alole. Yo. Amla, kanaso.
1: Na ne julhas. Pala thoyam bindu.
0: Todimla. Ye se gachi jo.
2: Yo xin ya ma gu biu si. Tu xian shui.
3: Todimla, changma mi da gusa.
1: Wei, fangfang. Liu yan sang an tole ge jie xi xi da jie xi da. Sen ni le ga yin de ga zhen zhi ba.
4: Zhang ba lang, ta duan la ki ye. Me guo ba sa nem zhi ba xi ye be tong du.
0: Qian kong, sa xi ne ka chai yo ma ru. Ke si ne ba la ge an ne zu la ki bi na. Tu bi ru. Shang ge chou suo na ba, na ba ba ge du jie, su zhen me ga ge xia le, kong de de tuan bi ri.
1: Liu yan sang an tole, ni dun ju xi li da wa ju ba zu xia. Tian gong si le jie yao du, ni ne ta lu, yuan yang jia yan le ma jiao jie jie, gong si gu bi ni, pen le xi la du. Liu yan sang an tole ni zu qi yi. Zhang ge jin ni sun la le, ge bian na ge tie si le da.
3: Kachin yi ba. Ya, ka ma zhen yi ba. Zhang ka xin yi ba, yao zu zu xi bi xi ge.
0: Ye ba la tong xu. Wei, ou qi la.
5: Ya ya. De li di le ne, a kwa li chu. Wu zi kan ba, ha zi li qing sa. Dang ba la jia la ka xie, xiong le ka na yo zhe. Tu zi yu na, ha xu a.
0: Ye xie su.
6: Ran liu qing yang yi bie.
0: Ma yi.
6: Ran ge ta de gong si duo de qi zhe ta. Na zu ming de zuo bie, ran gong si duo ya sheng zhi di yu. Nam zha di, na zu ming de gong si xu. Di ki ran zu, ta xi qi gu zhe.
0: Amla, kerang ge, bala gongsi de sugu mar ba.
1: Bu, cong tie la ame gu me. Yine ame di haku gu, mil ngui che mi ne, yin ji gi bu che ho zhi.

0: Bari, nga zui pangar yumi ngang dunshu si kien pangu ye zi ji lo la nge bali. Pe shu pongde yi chu tatun xeru gang kiang zo du hinpi pumo chung chung cho je yu ba jen su kien nyung nyung yin. Tira nga zui ngu hi tong ji na ma di ju ji bada nyang to bue la yung kien lo chue yi la le zang jia pumo chung chung xe yu ba ding yi. Tata nga zui qi nga shang hai du yung ni kai di du jia pumo chung chung di to ba yung yi. Men dun du yu bi gie mo gong na Bé xì wì chung zhì dùng dù, zhè chung gì hiàng, chua là jì nì bè tù xung gì, mà mì zhì yì. Mà dì chú jì bì bù mì mà mì, chào bàng lìng gì. Ngà mà mì là hiù dù, lù chú yì yì. Mà mì dù yì gù gà dà dù nì, tù gù bà yì. Bé xì bùng dì yì nù, zù yì hiàng bà dàng, lù chung wì jì tù mà dù jì mù dù. Nì bè lăng zhùng dù jì, ngù hiá jì bà dàng, chà chung jì jì bì, rì yù yì gì pù yà. Bé xì bùng dì yì nù, nyà mà xung hì, xung bà rì. Zomon la su jini, cha ki ri zhu yi gu pi na yang, pi ma tu bi. Lo jue ki la lai zang jie bu mu chung chung di, cin zhu jie di, pong ting jiu xin ba xin bi. Long dui tara bue la xue jiu xiong yu ba zhi. Zhu ban ling ki, lang bar du du du a hiong si, gong du chua zha mu dong di, qin qin bi. Tara da yi zong du, bue xue pong di ji xin zang xiong wi, ga chul jie mer chiu yang, wang mi du xiu xiong ji, song ba zhi. Pong xue lang bi tu, zo du chung wi zhu ban ling li, du chai tu wa cha ni. Yinji tomo tepa jo yu. Anjang chungkyo jia ma chi di yang, kumi yu luto tu labi labi jo yu. Joban lingi, potong la tesa mabu jeba tang, guito zi jang, tadong labi labi ri. Nga rang, chue ro chungpo xiong zang, yinji ro rang tang li ma xe para, do che su su che wan yi. Pe la xe wei jen zhe tong jo na, zi ji din pa xe yin bi, pong ting dan zha xe nang, xio jo xiong war, pe pa qingpo xiong ki, song pa ri. Xie di lan jia jie du zang de da bu ne, zhuo bun leng dan zhao yu, me qu ma mong bu, lang cuo dang gong de le di ni, zhun ba xian yin ba, nan wa kong qin niu niu zhi. Deng ge gang tou zhong ci, sa ji jin ke dang, sun xiu niang dun zhi yu la, di ni jin zhe mang mi, tou men le sa di, da di qi le, bu xie ju jie gu mo dang, zhong sai de ji jie bi dun kur du ju ni, tun li de qing, mang cuo jie cuo wa xian nan jin ba xian yu, bu jin nong ni, gang yi de ma tou ma zhen sa di ni, Jalan song jie dun jue di, nui jie xiu su, mong tui xue ni, bui xue lang bui, yu wa ren xin xie yu. Sa zai jima di, nga zui ma di chu ji bi ji xiu ni ni, ni la jie di qiang du le xue jing yi. Di re dang ju gan zha yu mi, mong tui zhe gu yu ba xue jing yi.
1: Xie zi kiki ni, yong dang yu jie shu yang ba rang shong yong jie zhu xi gama cai tian. Bui di yu bi, si ju rang yin jie ngu zi cien ba ka jik la, da yin nong ar pia ba xi. Jia ka sa bi ngang kang. Bé rang xiong yong yin lang ngu kang da gama cè tèng jè, zong ni lì kè nè zì ngò zhè nè tèng sèng jè. Sà bè rang yin jè ngò zì tèng yin rèn rèn jè ma jò tàng, ma zà dè jò kè lè kàng tèng bè kàng lì xì bà tàng. Ngò zì xà yu, bèn jè jèng kè mì bà rà lì sàng nè, zhong gùi lù jè tàng jèng jè bè yong jè lan nè kè. Tò kù xì sèng bè gù xì sòng bà xì. Zhong gùi xì nè pì jì ngò kàng bè rang xiong yong yin lang ngò kàng da gama cè tèng jè. Ngò zì bàn jò tàng, xì chò kòng bè yong jè xà yu jò zè, qiàn dò xì rà nàng jè. Xìng sèng jè gùn kè mèng nè, rang sè kèng tàng, qiàn tèng jè ngò zì tèng zì sà lì hù tà xì t 我们在这里看对不起吧，下月有人来送我，下月离去，开始动我去洗的。我这里人，看不我也不着呢，不用你的客单，不要空费用去。历史体会强不改变，你送哪把戏？维修站大一拉票把戏。
0: 现在周边在去年，中央节中秋节的礼节被前段中的人紧张，拉萨龙骨糟粕汤，让小中等于节就来五月，漳州部部长来交易，龙骨糟片在过小巷，前段所吃江南话者，空格，这些中秋节的礼段是看汤，礼节不去，俺全俺英国也不做觉得，端前些没把汤，最低些好解脱，对这些比中秋节的礼段节，做你临近看俺了美女。
1: 吃过也不嫌巴当，军亲没巴了，李顿卡也不追的，甚至退不了你们嘴，先进脚吧，俺们别这边跟车当都黑就同你，对这些比中秋节的李顿节，哪怕咋把端过边，你送哪去？这些得了区别，各位朋友，这位年把对天节写个这边这个写在军人这个上，拉萨做巴西，这个是那内容为，不用啥种巴当，日节开店。 ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁེ དེ རེ ཁེ བེ ཁ ཁེ ཕེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

Wang Junzheng ki ran yu juan dong yu tab zhu ji gyuru poro le dung yu tak xin nang gap ji gyip shu ji Xi Jinping na uwe ga gui khen jian ta. Tyurup sabi dang ki pyo yong zhe ju la dara ting sab che di zhong yong ki tab zhu ji gyu le ge chu zhe ngaro we kong tor dan ne. Pyon zhong yu rin di gui ta pyo da kong bei yong gyu ro sem lim chi ri che gui be ne su na u koro. San gyuru che gu che re pyo gyu lam gyu ki tong tue xie be nang ti rin mu tu cham do ro jing zhu dang cui ta sar jie lu gyu gyun zin ta ba bu che cui sa do ro po gyuru chen po chung zu jie shu gyu.

0: harjie ki loklam tang, loksin la shibshi chiju tibye.
1: Ne zui xie dao qing jie. Cai Zhongcheng tang, zuo jun loksin tao zi gu che zhi qie xin. Kong yibu ni, se chun ne yibu tang, di lion dao tang buru, ngari sa gui tu, le gar yunga xin.
2: La ziba ka ji, du gi, loklam shibshi chigen suo shi xia. A na za ya le ga ta rang qi gu, qi le la zibi cha jian zuo mza, ge rang chu. Gabri, sanzam zhe wu zong ka xie di yi, so jian zong ta, zhong pa zong, ngari sa gui suo di, ten zui le ga qi ro qi xin. Ka ba gui ba yu ne li, lu shu le dun bi chi su, wa ta la tong yu yu xin.
1: Lokshin ni bar zi gab. Lokshu di le gar, lo ni shu yin yu yun tian xin yin jiang. Sabo to zai mi xe tong ngab jia yue bi sa to. Yang zi mo pop qi yun, le bu tang sim kang ni gar, cho gam ni bu zhu ji yin. Tong zi le gar, lak zi to bu gu ji yu la. Lu ji sim ji yin, lu la chang ma cai xe tang tun ji yu mi, xie pshi qi gu bang se. Ju si ji la ya, ne ju mi la wa qi gu ji yu bi. Tian ni, lo dang car ji yin, lo zhi dian bu yu yu tang. Jawa thang sab yun. Ngari su lagar yung li, lop chi chin bi, xip xie thang nyam sui la zeba ni bi, lok xin gang dong la ni bi, lok lam ki ni tin si yun. Sabo ma wei payu xia li, sabo tu gui tu lagar yung li, lak zeba ni bi, lagar chui ki gui chur di mi, payu chen bi sin ba, ye tup si jun.
0: A gun tu su di ga kang chi bo pa guo xie. Sa jia yung sui na, ka wa ki bet di lu guo xie. Che zang, ngan zu gu xi chi ba zhu du zang ba, Saja babu dan Guangdong yue ba tongge ma shi. Cui ba qie zhu du Guangdong na sa zhu wa shi.
2: Ya tuan du le la bu ji kyun di tuan tong ma shi. Xin zhi le ya tam san de yao ma shi. Tine ya zhe jie nyam sui le ge ca bai jie la. Lu xin xie le ya nyam sui qiga zhu du. Bu gu neng xie jie babri lue jie zhu wa shi. Du xie bi na jing ni gyo bu le ge zhe la. Ni ni sung shu ma xie bi jie ga le xie ta ke ma shi.
1: Lok zhu jun ba ma bu xi ge yong sa chao kan ngo li su yong de kim zan me ren wo de tang le ge lu ge che de kim zan che duo mang de lo dian bu yong de ge ni che gun ge xie zhe bie ba ngo li su lo pi ji mang xue dong wei tu tian si le ni sen ge ke bo chu ge tu lo ku dun ge su cha che qiao mu ki dong fu jia dang zu yue bei lo qiu le xi cha zao wu ng a na da qi xi
2: lo ti ge na le ya sen ge ke bo chu

0: shiwu. Tari rang le serinyu go yan rube go.
1: Nga ji nyang so zhe bu so so shi guoyu.
0: Kyo ni yung gu ma shi.
2: Budi, kar se so.
3: Seng se jing rung ji so chue du. Ying ni su xing nan bar ge. Tar tu sang me sa se wok tu tip. Tur se dun ke me do ji xin tu. Ki chi ni le yi hua yue me yi.
2: Jing nyam dian be sa zhi wa. Da chi bu cha xia. Xian jiang kuo chue jie, nga zi gong e se na.
0: Jiang gu xiu to qian na.
2: Su lang jiang gu xiu ri. Yung bu rang ri.
0: Kirang gu long di zhe ma nan da. Tu si de du mei shun si ri di. Bi rang chung xia. Jiang gu xiu to qian na.
2: Rang ge tong do kong zhong zhong xie na. Nye tang na lu tu ge gu.
3: Kyo gu si nye ri xia. Di chep du qian mu chir da.
2: Zhe mi na zo chep tu du ba.
0: Di di yung gu xiu nga su ri. A. Si cha ni jun bu ma la su. Ka ri yi ne chep xin ge yu.
2: Mo ge mo si, chak zin chung gu ma shi.
0: Ya, nye rar chiyo. Nye gar zi da, bar khe shung xing yu. Todo zi xa xing yu da. Se me gu shu kira ngu ri debi na xixi mu do sui ba.
2: Ran da ka ma gu xe lo me. Bu ding kar chiyo ri. Ran ge sim su ra shima dam zi.
0: Di za tun son za. Chi shu gem na yung ma shi.
3: Ge jie tam jie chu ni le di. Gu jo ki. A zi da chep si kare ran ge sing gib je bed zi xa.
2: Nye budin da xia
0: qi. Qeb si kare e qi. Oh, wazhi.
3: Mi ge gi can long ta. Reng yi gi can long di. Mi ge gi can long ni. Reng yi gi lang su di. Mi ge le nyamba mi. Lang su nyamba mi. Reng yi le nyamba mi.

0: Rangga nga duks dhe dhe na nga kibish du.
1: Ats, rambu gu nao rarsa, thak rambu.
0: Ya,
1: nungu yiga chungzhu zhondyo yor ba.
0: Nye chok gubi, nye chok gubi.
1: Yunga, nye rogu che gu.
0: Si.
1: Bolo kajres ti ju a, nye rogu che gu.
0: Nzai ga mila shugu ma.
1: Thang dhe da.
0: Nzai ga mila shugu ma.
1: Thang dhe si. Nye kajres ya su dhe si. Thang dhe.
0: Tupu tong sa gyur da.

0: Yela.
1: Asales, sing you shiv chusha.
0: Nie chudi yawar sarwa. Gyungkyu chila ngo.
2: Acha gab chun chibri. Tondo, rambe di rizir gwa kwa chema tu. Nie ran la ara jota siya gi sab chun zin chichil jota kwe bi. Ran liya gdi yaw chikwa samna. Bia zun chikwa urta.
0: Dile nga tanda ran chokwa tabru yawar chida. Yong duwe.
2: Yonga yonga. Da chik shikima tuida.

0: Rani gaye ne, guasa gaye, pocho guya su.
1: Acha.
0: Mikto gaya hardo. Gaye da.
1: Gimlo de do da.
2: Kamsa, nga Liang Yuxuan yi.
0: Ale, Liang Yuxuan si rani ma zhi. Kamsa, nga Sun Xiao er yi. Sun Yihang, acha. Nye zhong bu tu gyune di zhi, rani su bu su yu zhu.
1: Acha, nga Liang da nga mang pe dang zhi.
0: Nye xie da no su e.
1: Acha.
0: Nye xie psa wong chang bu yi. Nye nan xie wong, jima nye rani su bu su du nga xio da, nye su bu su.
1: Acha, nga ngon su tog zhen yong tui a.
0: Rani ngon su zhe wo ya kar zhi zhi. Nye nan xie wong, rami ngal de zhi ka ye zhi zhu chom yu. Yao zhe du xi.
1: Wei. Kim ya to? Ma de sha zang, ga bi shi bu ya.
0: Ni de ma ri. Ran ju du ne xu yi tong du hang sa chu.
1: Ti sha, ma ki ran ni su ji le, zha sa niu mi du. Ti le yin zhi de yin.

0: Mine, Kursun Chile Mandu Tamata, Nunju Yugu, Jongu Nezula, Tishipta, Titan Kursun Soji Ledun Pieti, Jongu Pedro, Tunjan Kale Joshi, Shi, Kursun Chigab Ledun Mine, Gotan Sungila Yube, Jongi, Kutu Chemishi, Rangara, Sotu Chichi Yuba Tuma Tianang, Piumabu, Shi,
1: Tazan Ningon Chakina, Maya Kangaris, Tren Kurtu Rose Lamba, Monsakina, Maya Kangarin, Nemaina, and Jong Mambo Maris, Tata Monsakina, and Jong Pemik. Mambo to the petty song to the tata, and they jabs on the monsack of the drunk, chitong nino, halaman and drunk, sumja, lakto, taro lakwa, the drunk, piki, kolanguzu, gansi good sanitatic, gorju, mambo, joy, soccer, kita, chick and drunk, sonny, chis, gorju to the song, tigitian and musukta, sumjaki, trains.
0: Gorson chigab, let him in a tadon, make him poor be drunk and she can tell you, she. 中기 속도업 체바타 사드여체 가제체위 고류추 미슐라디엔네 종테라 네보로소 지답체유 다용 속비의 칠레기 따도 지답체티 라버타 창일라 만젠바라 닌다라 센자타 추게와라 체네 메긴포비 중겐 테라 따도 시브체유 시
1: 아게 랑레메 디스톡스 가치 보통 이톡 사잔들 대치디진 종이 개보리 독다 찍네 종 랑레메 독스티 야 랑고는 종스게 살 즉 Chakta dia lang mo tsukis, ngusuk chik nin takpa tzad chu chiat kora tiho la.
0: Yunam jengi kursun ta, shibjin chawwe dagyong gyu, rigi soja ki tsune kuryu la gyundu leji chungwa ta, nima zong ki gengwe nama rengxin sungjab chebara chumze ngunse tuyubu tobi shi. Tanda, zong di yong su zong ki goja, chedo ngabgil ha yuwa ma se, changbor kya rimshi mangtu zhoxin yub shi. Lechin, nima zong ki, Kenkamla, Kursunta, Dagyon Chibi, Lam Su, Narube, Tukusantu Dane, Riki Soja, Sungyap Chibi, Ledun Huda Bedi, Sadu Zaji, Kenkam Denjaki, Sungje, Gundu Dentu, Donyu Shi.
2: Zidu Denbe, Penjo, Zujun Chigu, Zhongyang Kenkam Kuryo, Sungyong, Dashir Sosyongki, Be Zun Chibi, Chitina, Tiri, Zhongyang Kenkam Kuryo, Sungyong, Dashir Sosyongki, Mang Tsoki, Yigui Shujartan, Tirdun Chirika, Ningaba, Gujuptan, Dashir Juji Chisula, Tukusinatu.
3: 今天出别在中印宁帕拉中央健康库有松江大学的初中主编让中了你主持局的这边忙做的一个学者局天天前里看你那边能去那天你说你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长人行图你是行那天西你主持行吧他那天松团长 lè là dè chok bè, ngàn tùn gì cùi xìp tì lìn tà, dè xìp cè lìn dì gùi bè jè tì, nè chù chong gèr kì chù kò tùy mà là lè chò yò nè, xìp jè cè lìn tà, lè bì chè bè, ngàn mì chù chà sè tà, bù tù nè gèn lè bì nè bì tù gì bù rì. Nì tù, ràng chù ngàn mèn chù gèn sùng chèn bè, bè gèn mèn chù gèn chù kè gùng gì, mèn zè rìn kùng dù wà chè bè, chèn chèn kì chè rìm chùng chè, chù yong gèn mèn chù gèn chù nàn xù gèn mạng chò chò kè dè dàng yù bù rì. Mang cho cho chen chen tong ni, pen chung min ju gen ju xie ba xie cho qi ba, zi ni de ri xie ni, min ki rin kong du wa dang di, min nyo na jiga yub shi. Ni wei lue na, chung du zong ki ma zi guo chi dun dong gya la da ni, dian kuo xiang ki gen kam nyam su ta, zeng sum gyu kui ki chu ju gyong so gi, zong ni nam cha xi li zhub che yu jin, xin zu na su mu, chi chi ge dong a ge ta, za ta nyam su mu, chi chub dun la, ren chung na xie mu, chi chu ge ge ju ken a la, da gyong jie che bi. Tāpār, jōndō zōng tō zā tāng kēp cē gā chē tūn chū tūn gu tā, nā cē kēp cē gā chē sūm chū sō gu sīng yub zhī. Dī lū chūn tō, nīng chū chōng gēr kī, gār sō cē xī xīp cā sō bā tā, xīp dū yū rīm cēn dēn sō bā, gyūn dēn kī tō tām lō xiong nūn gā bō sō chē nē, gār sō lōng lō xīr sōng, tō tām chē gyō rō gui dī tā nē, māng chō kī hūr sīm gyō lōng kāng lī chē bē. Tāpār, nīng chū chōng gēr yōng kī chōng sō tā dī kū, xīp gī gub chū kōng yī, gār sō lōng lō tūn kī hūr tā chē nē, rin tang gor chi gya tha sum chu sob ge la ji bi cuo ye kuo che tha tuan ge gyu che ji yu bi zhi.

0: kesi nye morang kakaba di lento wii na. Rume ka nga ta che sik ma re.
1: Ah, si chiro chang, nga ni ngamchar si lingi. Tanda aja rume lo lep shiba. Tile gyos tobu tong wa chi, kesi tenso pa sep shu.
0: Nye nga zi morang chi che, nga sung ke soa chen su che. Ka che te zhutu chi zi yue. Pang chi la, sa gan di kuo kyeo che. Chao kye cha yubi kafe song cha xa.
2: Kafe kan di yin ji ma shiba.
1: Ole, tangi ra gong zha tom de ya ting zhe yin bu shi.
0: Di pe chi nga nik le zhe. Pe chi nga ta ru me gi na wu kip shik chen su di. Nam ya nito yo ma zhe.
2: An jia cheng liao, an zu qi zhao chan han, mu ne yi. Yin jian shi du.
1: A cha cheng liao. Ngan yi ge sam zu chu sum chao ge da bi yi. Xin se huo ge tian da di. A cha ran ge bu zhe huo ge ba.
2: Mimi,

0: tanda diu ga bu tam ge xia di diu nan bu che de bu yin na yang men de pa gui che ji diu ni se zi yuan na sheng ji chu ge den bu ta ju dang bu che su tan de ne bu de bu yin na ge zhe ngu se tu bu du
1: ge la ma qi ran zi bu yu la ming ma jie bei le ga bu yu Chilek mingma jib nye chiyak tunda di. Ngar sosu tam kishibi. Jima gange kachu tenye cha. Gyurum kachu zhogo jine. Jojo mingma soro. Nye na suan za. Nye tu namya kate si mahri.
0: Tandil habu di kumju nile mi du. Zo ti. Gepang takju chiyak. Cho nibyo sim nan sebe singgu yu. Tame jukje ji yung ngan zu jigu nan du.